0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep television da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar civic center a jihar kano ba a lambar waya 07

0: New Year.
1: Kai wannan tsadafe ce kullun tashi yake abun da ba tsari
2: dan uwana akwai hanya mafi sauki baka da labarin makamashin iskar gas ta CNG
1: kina nufin iskar gas ta CNG
2: yana da arha ga tsafta da baiwa inji kariya direbobi da yawa sun koma aiki da CNG wanda hakan ya ba su damar ajiye kudade a kullum dan haka saura kai
1: amma kina da tabbacin canjawa zuwa CNG ba zai ci kudi da yawa ba
2: ko kadan suna da kyakkyawan tsari zaka iya zuwa canja ma daga petrol zuwa CNG ka riga biya ka
1: To, haka ne ga yamin inda zan je.
2: Ka ziyarci ɗaya daga cikin santocin da ke canza motoci masu aiki da petrol zuwa CNG.
1: Ai ko a yau zan canja zuwa CNG dan ni ma na dinga samun rarar kudade.
3: Wannan sako ne daga gwamnatin shine shugaban kasa na samar da iskar CNG da abubuwan hawa masu amfani da wutar lantarki.
1: Canja ka samu rarar kudi.